0: ogwe. Na arigo na beo tondu ndoraga na deme gumburi hariere.
1: Akireguo.
0: Jike gano na bere maigo maya bakwa aba.
1: Ene gatho cia manya muno makiria.
0: Oko ne kirega mona ke buru ndaga ya jamba ke to kiruki.
1: Ehe.
0: Gende jamba nge iko interview tago yero man.
1: Ee.
0: Yara hore jamba nge tago bara mona wa kore akagumo mosho bya na dambe.
1: Asanti.
0: Na rere.
1: Ee.
0: Ana mudugyo ga koro pasta monani ro bi kore Jesus Christ kura kwana wa mona wa kayore.
1: Ehe.
0: Kura kwa tago kanbe tago eto Jericho.
1: Ee.
0: Ya makai jamu na no me dikmati ke botan ba wa wa kanare.
1: Ee.
0: Pate koko bole orbai konjo gu apa bole na do na dikmo na madikri mo tan boyo na ke koko ini
1: no amona amona. Asan ti sana amona amona. We mala no si de. Oi.
2: Ora ateya.
1: Di mo amona di na kauru.
2: Oko no mo na aleka.
1: Ehe.
2: Pate to ari dia era.
1: Asan ti.
2: Tene mama ke ke.
1: Aha.
2: Ati da era da ra ko da ko di ri mo na nya mo gare.
1: Ee.
2: Ede ya soa.
1: Mhm.
2: Ede tu ko ka ti ai bua era.
1: Gaya mo honie. Asanti sana. Thank you ona yoti dia tha yo ni gatho cia mwenya muno makiria na ngai atume uhonio wa na ihenya. Mi mwega rocini. Yes.
3: Good morning.
1: Morning to you.
3: Amakete na dire na oru.
1: Ehe.
3: Ndiye na imamu zenye mwega.
1: Eh.
3: Aga na mayani ko korago deka na ciana cia ku haria mari ona yoti dia.
1: Asanti sana githeniria muno mwena wa Nyandarua na rocio ni ngacera Nyandarua tumaini tu.